0: Lawin sa usot tunay hatulihay
1: Live FM.
2: Diula pitiyata, kamburu pitiyata, nawala pitiyata, kal pitiyata. www.livefm.lk